Eduru baby, nani da suanyi narase. Hey, mi chama ni chabenkum. Ani ni fa, ati fubiara ni way.

Panyi kasi ye. Wapayo. Eje uzu. Eje anopayi. Nyamenka ho. Nyamia kwa sunshirao. Na. Onisha wote. Yesi. Ono ma. Nye busia ninyina. Anopayi. Sikwe di ampo nshira mao. Ene na huo din. Sikwe di ambayi. Unkurao. Onye busia ninyina.

Unyame ayi bia maye. Anope itrimini atwene. Kinya anope oni abusia ni nyina. Mwachi anope. Anope unya ba na na ya. Anope bia ubia. Name of Rano, Momina, Chenopay.

pese na meye maye no wanya maye nua wanya ma unua no wanya ma me ntino se ubetimi a nini panyina entrance dream right you do atire yenua no na yeah yeah I'm already Dio kase Odo nyankopo na ota ni nua no Osi oyo trofo Enji na dofu ma ye ni omunam Yohane ma ye ni omdi agro Wana wo ben ye Yentini omu antena odomu a Na esi edo nyankopo wa